0: mprada
1: wonu ni shiu ni se ne maame nhwe no yati ase but
0: so
1: maame nhwe wa no nche se hwe baby a wankofa mprana ase wa ngwade o anae dia na tin kanka ne yem da bi hwe no wonhwe
2: ko jo akra no assemble ha won tia so peso che se se se no e se na sa ba ne maame mema na edi ne no do so
1: eh masa
2: o twe kra ma ne papa
1: papa mu yati ni degita ma no do twe kra ma
3: enti mi nya sister fia David maame number enti mi so we ni mugu ase fo papa
0: oh oh manka
1: we masa we tell me
0: mini masi
1: tie meme die wa eh akwa na nsem na wo kanya se diam na nnya adwen wo ma me nhwew na e bia wo be kase amu a no wo nhwew no problem
0: yes.
1: Na wo ma me pra twani feelings so de wa bam ka ho
0: o che die ntia ya ne ma me nhwew no
1: na se feelings tie nsi kwa se na nhwew ba ma me fo bua ho ase bi awo nko no munim wo o munim ba hwe e ye normal e no nche se ne feelings die ntin ko
0: na ni wa lele kwa so che ma hwe
1: na na ma lele die bi na ni se lele kwa feelings die ne die ni form na David ba akwere sema wo kan dia
2: me demu ni maame da che se ne be ya onya yale me man doso
1: ba maame no so tie ne kasa na o ya baba wa pa wo o be fresh
2: ne charge na doso
0: na ne voice cry e de pa
1: ne voice e de
2: abosu ne ye mono na ne charge no na doso
0: si na gedem
4: pasu on tina won chain da na nse e be 4 years ago ya na wo start ya tina won chain adentia
3: me pa sho wo boa ona na free sha na odin ni dia o me fa ne Andrew Gariba e pa sho wo dia fa ne Andrew Gariba dia me de to na obi aje pe no no amuje pe ni ana odi ko school no no o se me papa di kwa ya ne time on petty e kura enti na o ba won mo se ya fa ne Andrew se free sha no
4: akoda ni si free sha no watina tina nkrofo won chain sa ana mi bi sa sa bre na no titi nkrofo won chain wo ba tan na wo
3: omo be fa no na me wo that time I know no shame na me wa kra na oni mi nye bi na net monica en wo yare na omo fre me na be fi akra by man kwa kra bi en na me buy set me baba be she no me na papa ye ejima o check us to nti me papa em na she no e mo muchi a bills ni nyina
4: e ti hospital asama working wo se no say want ten wo ho ahwe no o ba ya na na u ja na wo ko nti wa boss na say no kwe
5: damn grand
3: what you make that meme buy na bija na hokoi hey kwa me no meme buy na bija na hokoi
4: meme
3: ba kuma to kwa me pa cho mummy see me ba kuma to kwa ma nko nkra ndi
4: it is that time I won come kai na ja kwa dey no won fie say
3: pa cho today
4: o kon kai e ja abofra no no won fie say
3: na osha
4: o be say
3: no be 6 years
4: it is abre no dey na dey kon kai na 6 years na wo kon uja na ma wan
3: minister mi yen tafo sister Penny, e hona no wo.
4: Mrs. Abre no na wo konka akoye den.
3: Koye na me kopa adwuma ye.
4: Kumase na wo nya adwuma nye.
3: Me pa chere no de mi ntumi nchire.
0: No.
1: Apa e monte bo de ye.
0: Tumi nchire.
1: E na da ho no.
2: Kwajo wo de se wo de no na de funa fantini be se funa yan boy. Akwala na nkasa no wo ne hawo. E na maame no ye ka maame a sisi de ne age so ba. Me me apa da nkwa de. Sa maame wo nya maame mame.
1: Aden.
2: Because wo timi ti akwala. For 6 years nta wo kopa adwuma ye de na ma wonua ene ne nemu akola na trase ehun se baabi ane maame de toso no amoa no de eku na wo kora ne de kan yi ekyna pawo ade kyapawo ene so de ka akola hwe ho se ye maame ti de ne hwe na akola wo se nkanye na sem na kwadwo wo tetu ba ya 19 years wo bo maame be ba radio station se me maame me ne ne ntena da na ka yede na sem ne bae
1: okay
2: bibia mpunu a enhye
1: okay
2: so what you say ti wo mo aye tu omfo ohunso awale akwadwede bia meka enko fa kwala ma wiase metete no
1: na ye say ohunso awo a sa na pa
2: no ti say mlanche ba ni mabasi tu mfo mu ntie
1: okay
2: unya kopetwom uwie ya wo hwen kwala wo hu no ba wo hu from de no di wachi wo o wa kwala a ze say akwala no kwa me ni yet 19 years wo no atra for years pe ntu be say akwala no ye den ni yakopon ne kan na kuma no ba afidikasi so a ene ye chete ya dwene a because I'm go young robber because you ni mame ni papa cross ni papa yare ni mame na kasa kura na kasa trase unze ni mame oni emu ma no
1: okay
2: enti no de na ba enti nyese bi akura na gure ni mase asem akura na kan so mame no ya no
1: yo
2: eya futuo ma ye nyina wo ba hwe no
1: me da se David ba
6: adum wa ha ni edunu nsu Psalm 127
2: so fuma nko
6: 3 ekon hwe Awurade agyapade ne ma na yafunu mu aba ya ketua
1: okay
6: sa obrane nsem be matie no no sa mranti bre mu ma etie no no nsira ne oberema wo she ne jan kotokuo ma o kasa fa emofra
1: Okay.
6: Enkwada ye nyankropon ejapade.
1: Mm-hmm.
6: Entu basa sisu se

0: ona bi o ha ye o ba bi o ha o ko do ba me bi en ti o show ni din gun na so wo je bi bi be eh be symbolize bi bi nyade en ti say e da wa
1: so ta se ho bu ha ketiketi bi
0: na so wo ko fa ai first la se wo ne ne kwa ko di ten akware na wo ni so wo lumba di kan ware no en ti news
1: en de ne Ghana for me how
0: omo mo how na zo no fa en e wo how
1: ti omo e yi no tuntum ne twitter na de ahye no na ye odobro ni ekobutu ye lumba na mu no horom no na o se woni da lumba tena se wonye ne boni da se abre o toni kana fo bibi kansem se wona ye se wo ye se o se da bi wonye ne boni da na nsem ankofo ka gunu so no lumba na onjaje omo omo ye de omo ka entrosem e de gunu so no so sama wo wiase a lumba sama nshase na undi one na tamfo ntemo ye de asem ye de emfama te ndi na se odo bi na ye more emotional pa obun ko to bi na nye yize na nye yize na nye yize na nye yize kra
0: na re humu
1: na nye yize
0: na re hu pa se
1: hadwene pa
0: ha wo so odo bi si kasa no in fact na hadwene
1: na hadwene na se touching te hona na ye dad lumba ni nua baketwa ye fustina fusu ha na oje microphone kire mu se omo mu kire mu se lumba ne ni babi si e no woni mu se da bia ne nua ba ye akosha brempoma kire mu se onim ba bia ne nua ba ma na woda no wo se opo se hu bia lumba da faka udu akra so ko islegon e ho na akwa lumba se opo lumba fi wo kwa ho na wo to tro challenge da mu bia papa shi ni obi a ofa yapoku e no obi a waka bia so hu ba bia lumba wa wo ko ni fi islegon ho na e ho na da lumba ye de owo
0: okay sana akari enti asema fosi na fosi ebia na ona kanse na
2: meti mi akache wi ase nyina anya na afo ngo na mva sa o mutie me bra na mo hwe me bra eh you know de meti mi akache wi ase nyina ne se se obi e pena mu na asha ana ba bia ye sie no asha wa omra islego ni feel e woni sie no
0: eh simple enti enti akosa bi mpoma ase oni bi sie ne bra
1: aha
0: bibi so lumba wey wa ma o se visa sama ma kwan
1: sa wa ma
0: ba fo na wo gan ha da be kra na lumba mensin ya ono do bro ne wu ni ma me ko isle go so ko ko ho muda
1: o so fre denise na wo fa
0: da bi ne denise o ne denise asem mu denise ma me wa brochire eno do bro ne wo gan na en kra na lumba no ma o do bro ne wo gan na ma me after lumba e na yin wa ko isle go so ko ho muda na
1: ya na tin se brempon o pe ni die bi e wose ohu se opesen kan kura na nkasa ba ne nase ohu ombese ya se ono ye panyi na ono be sori pampampa no akokodu onse amu ya mbi gate ma obeka ne se na yiye nti ono no hwese kan kura no ba ne nase
3: but do you really think say so okofi ono man en real hana
1: oh se se ndi on se omo temo nyu sa
0: yech the moment aye odobroni kobun kotodwe e wolumba nana se no gane kan sem bi na very very emotional na yenkuti kakramra
1: okay fine yeah
0: eh yeye pa girl no seven okan no eh kwa me fatu so my facebook for mamu hwe facebook no obenya chance ahwebi yenhwe yenti asema press of free odoboni e kan
4: zero move anu baby
0: e bra na busa pan afre aye odoboni se ni kunu ne ekono maka bibi nchio no yenti dokan
4: jo masi boko oka oka bibi kakra bi ah bi jahu kai
5: in she rye fan 104.5 and we are den
4: ye
6: papa ni pese me kacho ni se me
0: o ti le me kacho na odobro ni ofelum ba papa
1: mm
0: nti o ti se oka papa
1: mm
0: ge ni di ni di bia le malum ba ti do kan
6: ni pese me kacho ni se me da wasi ni uti na ye wa ma me ni an ti an ka mi se na o ye madam fo ye man de ni na ni bi bia me no ne ka papa afeze u sha me from a few minima bebre and so what the fam a few minimum man said papa wouldn't my coma musuma me so mo papa me no want to know when you papa me bra me bre papa me no want to know when you papa me by the way I wouldn't him papa me no want to know when you I said papa now catch me was it baby Mas já vão comer o mami, é da Queen. O que é o

0: ani edu bebi aye di no ani te wanu choba we pa na no ho na wana abon ho ka na afi bidu bejumo ese ebogbo odi ama otimo ye ode no na afi akobo di fufro wouldn't it be bishop amano abon ho ka ebi okor he no school usu adwuma na wo show ba wo school akko university akko secondary school asa bon ho ka na osa akko university ate adwuma ba ya otimi se wa otimi se won sema ye din pa ai se odi to aduane die to atade papa hye na oba na fro se me ya we mi ya we na we mo modi ese ni scan ma no for body be wey school no catch us on your level to a carbon be a canon tree amount I said we see but what you are to say when we saw about him if you and I taxi driver and you want the more day okay yeah see kaka crabbing you know Nadia more bano it is kind of more banner we afi bitu ise so ban beche se wona ahwene no wona abon ho kan aka che se wo de wonya ne size how do you feel ene ye won sam kapa okay mami ndi kan come pani fo na mi come ho na kwa ba ene omo anwe won to ma fe me pa as we yam any day which my phone pa didi kan mi ne sima mu akwa ba na ho ti sey
1: mi ando me ho ye
0: na so e okay ne de kwa nya kwa kad beche mi ne temi ngudi ba ko eh afi unza fi de
1: ma fo pa
0: Ari, asida na wema wana hiyo mchima mi Bernard Odiska koko kusi apia, ane asida na wema na wache muna muye na jamishana mu TikTok na mesene basi jukrama ai pata kranu yu wache defu ruhu eino na mihiyo mu TikTok au akrana ja, ebi amuchana Empire na ya muna, mimenti ene achi yangu huachina na nefano mubiana. My chance yaka, my sam kakra. Oh, weka my sam kakra. Na enyini nyina na meka. Na me biye suka krebi edi achere mu. Oh, ti. O de enime insipe. Hey, yene de menima yuhu. Hey! We si mi jay ma fron ni menima ma efupa na se. Mwa mo hiyo yini diye. Mwa mo hiyo menima ni diye. Uti mi se, menima yuhu pa pa pa pa pa pa. Se wa nimu fupi ya se nye sa. Ndime ni mwisi yeso ya ayam na ba Mike abesho wana eh producer uso kure imu
1: producer
0: papa ya ye nana mesimi hiya omopano nibi zina producer nana wa frame nanya mwakoshe akra iti wede mifancha misi menima yungu mwishi mepeseka mija menima si na eni mitunye mani fuma mwishi na menimu sitie na seyese mwishi ayinima tuise akwane adene fata papa no enti oye chiran kwa mecha me yini na tuagu mecheka me jamba na fupa na ma hwese na menim sifu ene yina ma fuzi ana emefe but between say me hwem enim a obi hwem bia ka menim a ehufa enti wo fanche me mine si akwa ba
1: yaeja
0: ai ohene adusi poku wada ruma mwa akwa ba
2: ye bru
0: na ho te sen
2: me ho ye ba
0: ene dia pesi sewi mu ni midi de jama nsu ogoro ne ba kopɛ mi producer Michael Ampofo says wa ba abetu tukuru mo ane etene ona ema onya bihwe ewo yinu ti se mo fa chabi se ne ne mani mu no se ne se fu onu aba no mo fa chabi na mi se me pesa mi jai ma no egumpa ba mi ade na tu se emu ame afa bo ti se mi afa ne emu ame ene dia pesi sewi mu ni ene ye girlfriend's day ene te uwa oba ahona ne kwe mpra na se iyo anu manayi oba ne ene dia abeto munu yankane mpra yankane dating na wane oba ne kwe dating ato wane ne kwa out ene ne dia modi ababeto munu no he oba na wase wili oba wili yes wujina asuma mi miti minine ako na unu oba ne ti unu si wina mnene kwa out se mabri obo oba anu waka si kai so de to aduane die no mfa to aduane ni o de show ba no e bia me hia betri nwa fu me se me kobo meti bese me kwe miti e kai se na me agya me me me ma tibrim na babo wa na me hunu e ma nku me fe ne software me ne sibi da o
1: yo
0: sa eh
1: software
0: wa na me hunu sa nku no bi na ne tin ni tufu a me so ne tin ni dos me so ba ne tin ni dos a me fe pa a me fe pa so no ba na na se mo ndi ka na udine kira wo sun tin se ya ne ma wu kra ite mama na me pesa nko ni to pa a gis wan ka ti se wa sa sidi a gis wan ka je mi se
2: chi ni kan na trade ni pa be do chi
0: kan na ani a gis wan ka je mi se okotwi ni ti eh ana de bi di be di di kra na kra ni be to amande akoto nko nu na o de akokotwi ni ti fani se okusku nyina sika e de ma wo se nyina no o de ma wo ba o girlfriend eti wanya kufuwe ni mbini mse ababa wawe ise na unene kwa out se na mkano no anasa una udeti no adusi sami msana mkano mbwa aha yee diye niye kane mpran saatamu niye kane mpran unene kwa mpran yee onu mtu onu unyamiwa adunasa otu miko tawa baale tuba hapua wu ufa kwa teni shimu
2: omudi udiswa ampi
0: ani ani na ozo bana ko tane tu unya ko fon na tu se pe ah wona asene no ana yoro da wona oni je be je wetri mu ejibi di ejibi o obane su mu ati se hunto to wor ko da wetri mi da o da na o se se wonam so obane su mu se tu
2: po tentem ba mo
0: obane bo no wani aji ba fa ko tele se twani mu ba te ne de mu de ko tele se twani mu ada wetri mi se e ka wa bo wo ba no ne beka che se busanyuma odofu ne yenko ya na akobo edivufro aprawu ni se uno oba netie wanko fuo bi nimu enimu oba no onim se oninya ne kwa out yakoba ebia na mini minesi obia ne se mini minesi ne wo ana ye kwa out minesi ko bodi akobo adusi aye de no kobo aduse e bia na bia container amano oye adwuma we si amano okobo aduse we ba chochi a hadu fe me na esi mamu akwa ba na hu ti sey
1: na me adon
0: unum se na de yin girlfriend de me bua
1: me me asem we kra me ba ya na me ti ye o
0: sa
1: eh na de de me ni me akasa no me me ni girlfriend bia ti me be
0: na so watwem prada ti we de one girlfriend
1: yes yes
0: ya ka a woni woni woni part me ako out
1: eh
0: a woni obi ti me tena pay and san bi ambaware
1: aha
0: ene kwase ne de me de ba no e be ya yi se wa anware ntemu a nkofu di wigere asa no ware no enwe ba yes kwa anware ntemu a nkofu bi di wigere esa wa no mo bi di wigere no e do so kra se wa kasa bi di wa de aha ti wa ti se bibi ti awo
1: de ene ya mate
0: ene na wa oti
1: ene girlfriends
0: girlfriends di
1: ti bi se bi se mu na so bi kra to ka kra ama ne girlfriend obi nso so aye niema te se omo I mean nim say competition omo ko sa te say you because nka woni oba ate wona o ye o girlfriend or baby bi ama na me hu ne say nka so nka ye public ade but we say no me hu ne say public I'm kwalan bi kra o mi fi ho bi o se ne girlfriend bi okoto nwi ama no na me say ah ade valentine na twam ana
0: Ose
1: Valentine wo ho.
0: Girl.
1: Ena we su su girlfriends.
0: Girlfriend.
1: Etino.
0: Ene di o me di o mu na ene di e di pa e di.
1: Na onu ko de na o ka kire me say nye obi a sabe wo de no nko ana e ye o girlfriend akwala bi abe mo. Obi wa o ye ne classmate. Obi won so ye ne coursemate onu ne wo school. Onu ne ye na nfo keke bibia. Eni o mo ntam. Tino na me shada anti ase ye.
0: What you say is saying?
1: Eh, say na kola no chechiri mu odema ameno. Na mi hunu.
0: Enne obi enu say no the girlfriend. Enne emaba wane ni mranti eno mono. Obi enu say the girlfriend onye ko out. It is enne abase eso uche unipadi.
1: Ne bada ba.
0: Surprise. Oh, na say ne enne eba. Na de eyi valanta bala bani.
1: Eh.
0: Eh say.
1: Eja media mentee.
0: Ah, kisa wa wa free system ni.
1: Menti, anyumre ya, misi mi ba ya o.
0: Mema no mo mo fie mo nyam fam gas impie no mema makonya ma obusa nyam ma oge
1: mhm
0: mo makonya kana ka me pekra na producer be hunu mu a ka bo odin a na mama Fernando gen number ama ayino producer la producer na ama ni ka frɛ wo ba no so ni wa hwɛ ɔno so de ne se wetima kai se eye wo na ni nipa no wa na ka ɔno so aka bibisa mati asoma ba sɛ hey ene ne sense mene bibi ate hunu mu yeme bua no ma edin
1: ai edin ba hunu mu so so be bua o na ma otim kra ye.